Nitin dying abuanati tangi mint. Good do we gas nitin ugi bisin sa one. Nan arptam in tat. Sahna in tatam wazi CJWE. Winchispa.